Siyabonga lapha ku DC Africa ke siphinde sidonse lapha yana futhi lapha yawubheka nabafo wabo. Siyadudula, siyadudula, siyadudula, siyadudula. One Africa Radio TV, the power of the cross. Amazayo.